ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི
리풍가 데 탕아 노바 강 뜨즈요 크지나 다 아주 옌랑아 푼디 쳔토 노가 잔던 통나 다 동자거르크 다 푸근난드 군중식거 데인디나 아긴 통가 상니 랑징거 내릭스르 날디르크 인디나 아주 녀거 리풍아 슈가니 니르노스니 드무스그르 크치긴디나 아주 수네 노바티브거 다 수 세루글로 진단다 디미츠크 수글라카 차트홍 진단다 수송제 더니 소르피 샘발라소 시바등 다르마 남게 인디나시 사마트발라스과가 아노반중스니 드무르 간니인디나 아조리반데노크 다 아조르케 파라 공아나와 더니 츠가랑 프른지르와 스캉글근데 두고 절바 스케파르그와 찹치나 응게츠 마트노가 능츠리앙 중스노가 답고 아단 초르 히르친 탭스크 Nyamuindina, da azu funditla manuga tsedinga janda kuchamuzgirzina, da funditla manuga tsedinga jangina, a diakubga chabdala tungunuga de tinga jatera. Da azu diakubarin baga jauka fugandi tsikanani, stambubi yunuga jauka shirjari, fugandi tsil, da hoki samdiali, mirganuga tsedinga jara. Di kachi tunguindina, da ga jaga juwa mandirni, sojinga zoshtasjaldatangi, yenrang shkotumni tumuzgira. Dimitsika da azin tungna poka zhuwa dang siin zhivri panbaji ki kachin da dugu sorunjuk yonuga mangzhiga dangni nga sorunjuk mang tsukun tsui gomshi dang tenbarshi yoni dimuzgiri. Kachi ga niwa muindi na adi tangamag nunudari. Fugan di tila maanuga da jaluga dicha lagandam sheba dang. Dani tunki la zorshtin da dugu jilag satunga. Dimitsika indi na da azu fugan di tila dugu jenyunga danga da dangi da diin rungu tungna ra lipunga no tsi mirtungwa la suqwa ga da diin rungu jan tungkinzgan chungi na hachangan chamni dimuzgiri. Qsamba mu indi na fundi tila manu ga caidin ga jan da dugu chigi nyudu dara. Qchig indi na chuntaga da guga. Da azu jaga khambaga di da dangi di la ka na fugan di tila manu ga jara. Dimitsika indi na diya kubga caizhi jibi chigar ga ga dhiga ani tiktar nga lagtar yonu ga fugan di tila hachirdiari khoki samdiali manu ga caidin ga tunzi ingo ga. Ganyuwa mu indi na da caidin ga chungdamni nyudu. Da azu caidin ga chungkang ra da ni gmangpin shabshi satsiga jini nyudu marto da tam meni. Dimitsika chungtaga yang meni yongkong saivu minba jiki caidin minu ga jan da dugu maani na zanga. Samba mu indi na da jaga nyungwa ra da ni hbikashi nu ga jan ma nyudu. Da azu di chun gori dao nu dimitsika fugan di chun to nu ga jan da ma nyudu ra di na rungo caidin minu ga jan da dugu mantong jiu da yang hachanga xuzgir. Zhuwa mu indi na, dan chanrik dan tenbi gu ni jan tong ju dhar. Da di nang dungu mu indi na, da fugan di cila ma nu ga jan tong ju da dugu yin chung ju dhar. Da di ar jen da jah gu gu zi ca zu, cai ding ga fun di cila ma nu ga jan tong ju da ha chan ga zu zhgar. Ganyuwa mu indi na, da azu jalu munga bengi man tong ju dhar. Da jalu munga bengi da lin tong ju dhigi na, da fugan di cita yang da tang tani da tangi, jie mga nruk sin nukar tab ge, di ar jen da in cim ga jan tong na, da tang da ha chan ga pan tog chi ni dhamu zha. Xinba mu indi na, da jia yang tak bar zhwa. Arab indi na, azi jia maar gu nu ga ngana, da chakul ga jan da dugu jia ju da ha chan ga zu zhgar. Digi itang na, jia ga nang ga da lai zi ra, da ni fugan di cim da dugu jie nyung ar tong tab ge. Re da zhuwa mu indi na da zhatung da donyum yungur shepa. Gen da da azi chikul munga yin tong jindan da. Dani shara, oma, ngotsil, shangtuk la suqwa dewi dali sobchin da dugu donyum yungan jik yudayang hachin ga suuzgir. Re da ndur di dali sheli yungna fugan di cila manu ga jandan tong da tangi kima ga de tang ak songshtyu yunda hachin ga suuzgir. Diachi mamang mang chukur gaga yang da ranga gangani fugan di cim yung nuga jan tong yung da kacha gishta ga duen chinzi gyi nuga rtab ga da rangani ga lipu ga de tanga mag nun nuga jan tong yung da hachang ga gai chinzi gyi na chukwa.

0: Yaasidinga sankhana jitna chiwar kumdani tirang na sikrong yerang singa nam si ni chirkang e thande nga chi junang zang do dipse chula tinam dangrgung ten choni darang singa chonup ka sakal mang che khira chop singa phyang shuk ka sakande khatin mong yanam shir tamani shang chen nang ka sakal so song de ta charwa chung chung do ab zhe se ko khem dilong dani ar zar to ta yishu chung chir chan da ra dar lag chig zhe la ban ma ge shang dang chung dar ko zhe de charan dang zam da ab zhe Tani nguan khuk shi batir na tiyarang nyanggar ndayn chonyi narang shingam chonup ka napshuk ka saakindi khachin mong ya namshir tamni shangchi nangkar ka saakir ka zhantagan chonyi na chir chong chongli chir samsam dan babjir yase kukhim Nirong dani tardag ra banma ka shangtang chongdol korzgindi charan rang zamdan babjir Tani nguan khuk shi batir na tiyarang gongmong dayn chonyi narang shingam chonup ka kharshuk ra cholu ka saakil mong chekhi chopshin ka lopshuk ra ishu chongchit ra ngoluk ar malu ka shangtang chongdol korzgindi charwa chong chong li charwa samsam dan bab jiri ese kukhim dinong dana yung chambar libaran drastul yishu chong chir chanda banma ga shingdang chong dhul kor zingdi charan rang zam dan bab jiri tamni shang chan nang kirti sakir ga zhantagan zonyi na kutin mong ya nam shiri Yeteringe sankhana yetna chi war kumdani arang singe khatong chu ko zga nam sing ne chen de ying nga chi jin zga ndo de she chue le sanang sa kin de de rang cha ru chung chung ba jin de go zhong go tge ing ge chi chi ni go tge ing ge ye he le le tu sa kin de cha ru chung chung ba jin de go zhong go tge ing ge chi ni go tge ing ge ye sim le xtelin ka de an nam ra pa ni cha ru chung chung ba bi an nam shi ren jer jin de go zhong go tge ing ge chi chi ni go tge ing ge je den de Kung khu gsa kende chara chung chung bab jirndag chotang gortke ngar gani gortke ngar nyerchigre. Dabzi gsa kende ganna marapani chara chung chung bab ya naam shirin jir jindag chotang gortke ngar ngani gortke ngip chetigre. Yishu chung chirinde chara chung chung bab jirndag chotang gortke ngar gani gortke ngar nyerchigre. Ar maachin gsa kende chara chung chung bab jirndag chotang gortke ngar chigni gortke ngip chignire. Tanshin gsa kende chara chung chung bab jirndag chotang gortke ngab chigichikini gortke ngab chargarim. Na gormon di ganna marab jirindag chotan gortke ngab chigini gortke ngab chobjitri. Tatung sa kinde char chong chong bab jirindag chotan gortke ngar gani gortke ngab chobjitri. Stongkur sa kinde char chong chong bab jirindag chotan gortke ngab jani gortke ngab chobjitri. Rkambam sa kinde char chong chong bab jirindag chotan gortke ngab jani gortke ngab chobjitri. Pienga saa kende chara chung chung bab jirindag chotang gortke ngab chigini gortke ngab nyerchigren. Khutuga saa kende chara chung chung bab jirindag chotang gortke ngab gani gortke ngab chargarim. Mienga saa kende chara chung chung bab jirindag chotang gortke ngab chigisamni gortke ngab nyersamrim. Khwalunga saa kende chara chung chung bab jirindag chotang gortke ngab jani gortke ngab chargarim. Shunghwa gsa kende char chung chung bab jirindag chotang gortke ngab chigisamni gortke ngab nyersamre. Yeteringe sankhana jitana che tiyarang nga sikrung yarang shinga naam sikrung yetsanda chitiyamna da tiyarang nyanggirnde chonina rang shinga sakir dandi chonup ka napshuk ka sakir namaar tukshirwita rang shinga sakir sosung de ta char chong chong le char samsam na babkuli dani achun goluk ka dardag ra banma la sukwan de char rang zang babkuli namug hang chanda yokem di jenga chu tiyarang warkumde chonina naam sikre zige zi jen chiksa songwoni namug hang chanda yokem di dung tanda chu tiyarang gongmurin chonina ra yung chonup ka kharshuk ra cholu ka sakir mang che hi chopshin ka lopshuk ka sakir Tani ngu yishu ran gu lu maathu ga sakhandi chara chong chong li chara samsam bab kuni Tamni tayang chamar libran jarstul yishu chong chara chanda la suqa banma ga sakhandi chonyi na chara rangsam bab kuni Damu ghang chanda yo kham Ti chinga chu ta tirang nyanggir naran ra gongmui naran ra Diwa arkam di chonyi na rangshin ga sakhal mang che khin di chonyi na Damu ghi chara la suqa bab kuyo ni Damu ghang chanda yo kham Ti chinga pandar kan chonyi na Chu tirang di chonyi na ra ngao wabzi ga gongsang gam jingtang damu na Nyimu da yinu chinga shira lin chusun yon kan say jin naran ra yang na chu sha yir ka ge yong po bda na chu ko kha na ra nom go war kum dre la ti tang han da chu da lu gum dang de jing da yong de rang de ni sa le ngo sam dong ti chen ge chu sa ke so so na da long ko la su kong da da yan chu man ru chan da zi ma yo ni nom go chan da re ti chen ge chu chen la su kong ba kon war kum de ta sa ge par de rang za bu ra tang tur ki ta na long kor kor yo ju ha chen ge ka chi ge ti tang han da chu da rong zo ra yong rang sing ge da yar cha gum bo tong kong so ni te de na da rong zo ra yar cha gum ban da ki chre mi ni nom go war kum dre ti chen ge chu ni te de na nom ban da chang ba ge shu ya man ne yo ge da sa ge par de cha la tsukun bab kundu warkum deyta zaabzura tangtuk nitana yamran joju hachanga kachige
1: Дэрэгэ арэн шинэ ян бэй ашт юхтэй ши. Казэ нүртэйнэ бэй ашт юрхэй ши.
2: Сэй нха нюн цэм дэм, захчэлэ цэдан штэн.
1: Сэй сацулэ зэна хуба бэй, сэй лхма ю на ила кэр.
2: Ажэ нур лонштэнэн зонжун, сама чэлсэй махтун.
3: Дуанчмэнэ зэвчэлэгэн,
2: чэлсэнэ муасхайгэн.

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyamkana ba chinambab demo ina derung nap chertsig da chigbi chi nyerchig dang jarchig dar ngabi chevden worchig dar ngabi chevden in la zani ma chele ta ta che che gen hanlim den jobjin ban da ne chong jang zhong nyam chen kan orkala lontin che shugbi sangir le chen yin ne
2: che chi shu che xi jingping ge dan dun zhong hua ma ri ge long wu dong chig de mi pe ji ge lor ji rong mu chul ye chi rong le ne tu ta war sim de ngam ji le dan bi ye ke zu yin la Tukta warisim di rangjil jia rig su su mamang di baizun lhomil shi bar galma dungwi dobhi chenpo shik jing yin. Nga wii cingi di ching ji jin rangwi lorji jia mangsul rigni tig yoba masil njirme jie jiechi zewa ang diyo. Nga wii cingi rigni jin zin dang jiechi rangdik jia labchin nying dob darpil dangni dirub sarwi zhonghui wadang wami rangni jia phigisim di jakab dang marig jia ligang dang dambur rishang. Mirji la zhengwi gashin di Tantik hirsun la jirni, Chungulik jia tangrib jian ji Chunghwa marga lapchin jaradar la shug yung ni gandil tungwi tablam sarwi tang le sarwa sam. Chivu labjin tang rog di ngigitir kalu jir.

0: ngan kirbi shejir shegun derig peba jil chisu yong je jangdog thanyu pheji chhoje chewi digji hwetun nechil ni ba donpil kanglog shite hwecha tang ji sim ji chu shepi tin chung se chun chung la za thung dang jangdog thanyu ga dar sul zang u chig bi re ti che ser
1: da chig bi chi job jin ni ne zhong guo gong chen dang wen ni ni luo jia dang ran gan ku shi dian zhe xie wa ju dun yin bi luo zhe ri ni xie guo dang Mam zhi zha sim jiong yi la qi ba teng, ke ne ren ren guo xi bi, xiang qin yong jie luo zhi xia sim ren ni fu sam qi zai zhan zhen tong xie guo bi le. Da lu luo mel de, mam zhi zha sim jiong yi la qi ba teng, ke ne ren ren guo xi bi, luo zhi xia sim ren ni fu sam qi zai zhan jiong an zhen tong tong duan sim xi ni, luo yin la dam ken jie, er ge luo ngong hu xi na, ma teng che zhi teng qi tong sen jie re le. Da teng jie xie guo ne, zhong gong zhong xiang qin an yong tan keng ge, luo su li dun an yong tan keng teng, xiang qin luo su ting ge zuo ni xie ba teng. Sorong da rang xiong rik ba tang zo zheng rik bi lob zang gin gan zhib xi. Di san bi long o xi zheng, jia qi rge lob qi lob zhi rik ni sa pil tang, rik cil xar chum la lor zi xi zhim xi ni. Xar ji xir ji sem la niar ba tang, zang wun go kong jir zai sim, lang cu pi sim ji dan bi, rik cil xam qi pa xiong kik ji xar chum xi ba di nang. Rang ri xiang qin ji lo mi, zhong go gong chan tang web ni ni lob jia tang ar ngan kur rish do ngak tang, tor gang pa yi la xin chak bi, lak sim so ma jir zai sim ngon yo pa ma sil. xiang qin yong jie lob zhi ri ni zi zhen la zhen zhi yer de sa to bi di zi hi jiang yin ni bi lon de de ge rang la chor hun jie lob su de ke ge dang ge che de me so chung dang er jia ke bi che de me so chung xie bi tong mi dam jin gan che dan song dang gen chu jie me zhi chung bi zai ling ge de jian chung xie de lob zhi ri ni dang me so chung li dun niam zhi dang se yong bi er go ke nin ban fong xi lob zhi ri ni jie lob kong so ba bi zhen ni lob zhi ri ni de lob zha qian zhang chung sim jie sam du qia si lob chen dang Ritsen ke qab samdu chapsil hob chen nang, chun yung ni yamzhi yung warh gandag tongwa tang. Lom tsum ab jantub xebi, liki ma lang tisang tak tongwa. Nyamdab hob chen chagzhig tang, chetun shimjig sabjong lar teni, hob zhi rigni ji hob chen se chab jaslag chen te, rigni ji mag sorchong xa jide, hob kang nang chapa tang, hob su jir ma shivar chapar bshi.
0: Nyang kanam ba, tang di shubi sarnjir lintzen vse char song, lintzen di zomzhig ba khaw rin cho tang, zomzhig ngan kar wa sonum cerang tang hua btan ya, cho mo jil. Таркылва шиглу чечүб таркылва гынчыг терин тэн сонмэрин чингэн мэпам гомбо тэн арынзэн романи тишэни тадимуши

charwan ba bish gaps. Charchi kangwi nang da th. Zaga ge sims. Gede domgen gam de yona che marung. Khur jig yong ni ngö kangwi yelil. Ngeb ruk shang ni. Ni ba kodag yin. Si chan xin yul. Yina yin, domgen gam da mil. Domgen ji nga jikba jirtun ji yinam. Si chan xir. Zaga kongchu jung zim lang la. Senba yin jung zim jo xin yul. Onjing namjin semdik shenindik jina shatab yagbo shik manbi. Zagi domgen la chanyin rejir semdik jil. Zasi dambi domgen lag chula de mo yin nam. Si chanyin gengu samkhang. Deni chu gengdu yul. Shka zamiang manjok bar karukun rodun je yin. Nga rung, dintra gaji me ge. Ji dini, camdar lhepa na. Zagi simsi, ndatir jina, domgan ar gaji marin dozi. Dini yung, yung shir. Yin yung, ni churung shirtang nip janshin yul. Ji di. Zagi ge nyin di yin, domgan la chanyi di hing. Dondag mangpo si domgan la shil. Huena, mo rangi kanglila shiksu shi batang, argi kong shahtan tatangwa. Yang huena, mo rangi ogo zhuwe shtamji jiga lukdi. Laso, chanyi dapji. Chanyi gari rizin yikhim nang jiga batang, yikhim shengi se domgan la shul, jiji ji hengzum dapji. Chanyi dedam zhati, Zagala simdik mebar domgan dang nyamda yobi cho nangji. Shtonka parndini arganka lepsyung. Zagi chanyi jemangni jemang yinla argamchungsi gangni hengam nangdayang mangbo jigindig. Shtiangdonga yekali hozhanga gangwa nzimungba na shilgayang davar lepsyung. Nindar, zaga ngharjin shukbang hamu ni mali langsing, oja garyul gang tongji, yangshir chanyin zhengu sam. Zaxi dambi domgan lag, chu demu yinam, si njajin bir gang la, shiru ni tg-tg-tgji argu dongwi brashik chakshung. Zaki gu siwa na? Yilang makharwa si la, domgan naril. Zaki gloi layang makhar. Domgan ji, zaga lo cho lo de mo yin na. Si camzhi xie shir nang dan zi long wa na. Li zhong shkamzhi de jir yo na yin, a namzhi ge har xin zhenpo rin di. Zaga ge, domgan, ngo ma cho yin ne. Si domgan la tam kheng, cho gang song na yin. Domgan ge, nga gang ra ma song, nga rong chim ni ganyi li dan na yin ya. Nga, Арганни ла сугчхай ну, чи вжэсан ну ри? Ши ти. Цэкага. Ари!

0: Rīya.
1: Tā pāma āyīnā chukkuwa kachī gā tālaṅ kēsir tāṅ nāng jīg mūrā zīm rā jīy zīm. Ā tā kā gērgīn āyīnā sūkhun tōma sāmbū rā zīm rā jīy zī shir sāṅ tā sū tā māchī nā. Māchī tā āyī chī lōk tūmā āchī tōmī gīlā mārgā nūg nā chā tā nīv shāṅ tāṅ dhā.
0: Rīya.
1: Ā lē, tī chīngāng āyīndī nā shāyat kūdū chā dhā jīnā tōk tūg nā tōm īk tōm tāṅ kāngā chī nā rā dēmbī sā rā jū tā tā hā chīng gā kā chī nā. Tā chī rā tāṅ gā tā āchū nyāngir chī kūr tā tū rā tōm rā rā rāng jīn jū pī rāngzī jī pījian chukku nukwa mūgīla chidhara yadhi nā dēmbān rāgūzi nā, dēmbī sāwa māmbū rā chidhara tā chī nara yā chāngu tī chīnga tā yachigu nēngi mēlu mā chukku rā tā sūrā tōngjīn sōrā nā gā nā sī tōngu mō tōmbā rāngzī jī pījian chukku nukwa jīmsan tē kī dāndir
0: jī
1: ahā lē, tā mō zirī tā gā tsōmī gā lā gōwā yī qwā zī lāng nā zī chī Achi, tsomi yin dhago na, chir tanga ta chachin ma nga yokan, rangi gila amga na, ta terang da chusha nara gipa, chepu mekara, nyongdi zi shana, chir tanga tsum dhokpo zi chigo na, ta yu zi chusha chizu o nari, nyanga me long maran dhaga na, rangi chi chipo pa tanga, manta ti pa, chame pa, ngambar jiro ma ma ba nyanga pan chukpi jiha sekun, ta nyanga dhaga na, tsomi giri mo, tsomi gira zi ta, tsomi gira kuwa lang na chukwa.
0: Diri.
1: Singa ta rangi chi chipa po pa zi na, yu zi chil, hang chi chi hirib. Rikpa tanga, marchi yang, tukpa, ngaggo yang wanda tawa ga chashtin ra gose kuk. Taa tani tsuwi na maata tipa chame pari. Maata tipa, chi khwai chashtaa guna thobjong yi guna dara mua.
0: Nizhi.
1: Anda ga maaziri. Tani taa ngombar jirwa maamanda. Taa konga chiga lhanchi ga khiyon tanga ngaggo yang wanda marchi dewa ga maaziri ga laki. Taa khwai chaya maangati wana taa tsuwami yi kwaad mzatab nari.
0: Nizhi.
1: Anda tawa ga kirgi tsuwami yi kwaad mzatab nari. Taa tawa manka manka nani nam rangji ga lengu naga lhama nam dhamga na tā ork khwecha ti dali tsomi ndra jundei kai chizi na ti tsukira ghangira tara yungu mekira tā ndar chertang zi chuk tsomi ndra nizga mtsuwa na nda tāo ga maajin da hachinga kai chimpuri
0: nirīya
1: tā chiri tā tani tā chik tsomi zi chikindra guwana rezi na tsomi ka chisa guja dhigizhi dhigtang da hachinga kai chimri
0: nirī
1: zi ujin tachik tsomi ga kukumbab sechir kukumbab zi na
0: nirī
1: tsomu ka chikuk ta gojigi kori tatsu ta pechi tsomu ka karsha nga ti dali ta tsomu ka chizgum raji na kargi chikuk zi gojigi dali ta tongon dan ratang, wanin dan ratang, mjigin dan ratang zinu ka zamlo ka chajik ta yonu ka ugni ta tsomu ka tamara dina ti nizri mi jinta ta zini tsomu ka zim rana tsomu ka chiga khuen jo go na wamba ta wazi yin go ga wamba chi mo zin nare zina wamba zi ngu yigla amashi yidro tukpa tawar nziwa zhigimda tsumgu tang gu tsumdu yig gondar tsumgu ngu tsumdu ta yigna lukpa pu gulgu nandondar tani tsumgu wart war wambi shtostar dhrla khunsil chiwaz a wamba gu shtota hara chenari nunga dhatsi la sikwa munga chenari a tatao gu wart ta yita jashchi gos njigo wamba shaftar ftan la gotong sto ni kan dak pini patang dam ba zing go zing te gifa ma chu khoe zong ni
0: ji
1: ta njig ta dom go ti ta cho kung go zom ba ta war che pat ta ni ga ma ji da li ta ta ni ga che dum go tsat ta a ta ni ga ro ta ram ta go tsat ta njig ta di ta na ta so ni ta ha ji yo kha zing chung da na tsu dum zo ri
0: ji
1: a le ta de ta zo khoe zong na chi som gung go som din da ha ji ma yo ju ka chi go ta dong sta ta wa zing se ko mo chu pa po zo na Dāngsit kāt gīrgtāng sarītā, shir dhūg mātab bāgir sachit sikirgān gātā, sōmīgit mani mārā lūqpā.
0: Dīrī.
1: Mō, āzī. Tā gātā, ngō dāngsit tāwa zik tsaam nā, tā lūqpā pū mārā sōmīgit nā sikirgik pāng.
0: Dīrī.
1: Āzī. Tā ngī khuay zō zhāg nā, yachit tā jīn tā tsaam māyikhi nā, dōndrū jā gā kānglam chāmūk tā gān tsaam jīn nā rā, Ni sambi se tungu shigdu ngi sa hamri chayi chanzin chi ala mohte lodi rongsup chi sa matav chung ti chi chachi inji matpa na nga chu dendu chi kaanam cha mohre tazi tog dango sami shukun. Nda tawa ga somi kong gota samdang na taa chi nbi chizga nish kaanam cha mohdan damu wa kub jechi meni karji meni sabji meni yinni naa zi gichwa taa koyim kong dambi ga somi tamarang kori lukpa pozgam chan na pa luk jugun damba ta chetan dhari.
0: Riya.
1: A ti chenga taa somi kong go sombi yung da zo hachanga kachin zhiri.
0: Zhigan.
1: Teir zinta 다 tōngmā lagī tsēng jōzī sōm sōng, tī lā kīngi tsōm chā tsik dī ngō sōm sōng dō tsā yō. Pēn chok jī nā, dōkā pāi nā sā nā chok chī wī gāngkara tā sīn dā wā rō, wā jōng tō nō shok chī yāng tār chir pī wā lōn dīn tsōm sā nī yō. Ngā rōm pāi lī tāng chī nī lō, gā nī lī khān gō rī rāng dā, ngī tāng kī chir tā pō shtak tā ngō tā mē pā pāi chī shok sā shio chī nī yō. Anda tā wā ngō tsā mdō nā yō, chī lōk pā pō gō. Otan dī pāi nda ya nda tawi dī jinta chankin da pāi chukusun guftu mepar jikishin ba chidhiri dī pāi nda la chidhika chachi yoko ya arachi naksim kan ziwa chidhika yoko da suomiki tala maran kuri loo jugu samlo tachi tanda
0: Diri ya
1: Ole ta tomodri Tani ta suomiki war jeb pari suomiki war nda hachanka kachin bori chertanga chukul homdong thonna suomiki la shikini li tangpo wa shikilan thonna zi tsilika suomdarin banda Tukumaga jirishita chiga arambaxisum garanga nansimni chajigizgo china ta da chiga chini tumuz indari. Ngoz zonba war jepa amjiga dhwa tumuzga gorimsum ga jirishila ki. Ta wart wana rangrub tsamba chiga. Ta donbi rangrub tsamba sum ga charjita yin nara chiga. Ta min nara war jepa ga ta rangrub tsamba tayo na chiga kora. Ta chiga yosha machalwa ga goni china ta chinari.
0: Yuriya.
1: Tā wārndani tā, tā sōmīko wārtari, wārndu jōshyā sōvūrari, tā jōshyā sōvūndanoni tā, tā dhaka pāil tīnā chukko, dhaka pāma tīnā chukko, yā, dhaka lhobchuk tīnā chukko, dīnoni tā, tāmjil, yā, tōndak ndamu māzik tā, kāgi tā sōm tāharan kūrī tā, chisē gujirī, jēyak, jērang, jēmāng ātung jūgī, tāptu mbāgu.
0: Rīya.
1: Ālē. Pēn chok jīnā yu chīm rāng jīka lhōma zhīng sō na dhaka gīr jīng tūyī sāng na tā tā rūng yu chāng gā mālāng gā dō na ōr kā kā sīr kā tsā tā tsāmbā chīk nā na chīng rī. Pēn chok jīnā tā tōng jēpār kā wī tōng dhaka jēn shīng na tā wā yāng na chī sī gu jirī nīmā shī lā yāng gīr jīng jīs tā tā wā gā tōng dhaka tōng tām jīt sī nān dāng na yāng mā tā tā mā rīm rī jī ndata uga somi ka warta ta chisi gujir maraji mjig dhurku warka warka tsambanda ta uchugu tabna chukku goni ta jeyig, jeyrang, jeyrji tung goni tumusri. Tehir zinta uchi payil sami somi ka warta nara ta ta payich zh, ch, nukhsum la topa irela. Ta topa zina chukun, zingam zina chukun, ngufkul dhurkwa yi. Tarung yangna yi changa malunga, tano ranga yil matsum gandwa na di nga ta chiz guli pai ka mansuk guli karni na chukumari mansuk somri karni na chukumari kwen chukji na dera nga waji ri mo dera nga waji na ngi pai lanso na nga waji gini ngari yang gaya la, ndaya la tata waga tondokta nga wajakta na somi kara duk somri jyosyan bat jeto nara hantuk somri Kwen chok jina, terang tawan chok jina nga waji, ta dhaka pae lan chok naas, nga waji gini ngote ta chasira zina, ta lingur gudzu zunga waan chok, ya rara thorga, karngu guji, targula kalo tui, ya loti oma tukumash chok, loti marxarwa ni, ya lolondra gamba nyugyi, atamu ga shiego natsuko yo zina karngu zigi tona yon, pāi tōng, pāi kī jōshā tōng mātālwā yā, tsōm tō kōmkōng tōng tī kī jēgā tōng tōng nī jērāngā yāng tōng tōng nī tōmuz kī chēch, tōmuz kī tāblā tēn tē tā tsōmī kī wāndu shēn nā chōng rī yā
0: rē rē rē
1: ālē, tōmuz rē tāgā tā tsōm kī mjīg rē mjīg dā tōng tō tā, tā kōng nī shēn nūg tōng tōng tō nī gā chēr dōm kī tsat tō nī gā tōng māngal wā gā tō nī tā chē tāb tāwzi ka tā tsōmī kañjīg tā yukāzi kata guan tā āzi lhōpumā māng chēshī tī tā tsōmī kañjīg tā tā dhamma shīg njīg tā tā guar tā tā tā khuñchok jīna dhaka pāma pīna chukka dhaka pāyil pīna chukka tā tā ndana dhaka pāyil lō tā ndana dhaka āma o tā tā tārzi tā tā tā tsōmī tī njīg dītāng jāngu rē chaga tā njīg dhā tā guan maari ya tā tsōmī kañjīg tā jū tā tōmaz guaya agar zingin dara, ta litro dronch tsa sekundu xomik zingin kazin, tim jik ta ta tamuzi diyo ya. ta drama tti drama ge tsom baran de mu tri tri tong jing ta ta ki nyelam zin ta ko rang ni lyang drama ge ti ta ta ge ji di on de ha chen ye ko mo
0: ri ri
1: a chu to mu ge tab jam ba ge ni som ni jing da da ko ge ta ri ga so chung ze ki nyin to ze ti yo ki nyin to ti na ni kong ge chim tsong de ji ga ma mang tsu sa de ga ta rang zi ni ji ga song a t song ni ten yu ji kre he ge ti ge da li ni ma ti ga dal te Shirota tsangma zirang zhikir dzhugay chalag chir yalang kunnani lama lang yaga taas. Nkho lang kunnani shirti zgira ta, ta kongchu nyamang dasa kutna ta chimshik kuta gangi dayo kut. Tung tanjig di zhug kaya, tani ta chanra zime kaya. Tani ta wagin jig dasu ina yang, jig dasu chapar wasir.
0: Riya.
1: Echil loma maa shikhi zhika, tani rang sora pri zhugnish. Ta wak chimshik kori gav dhugay gug ya, ya ta chimshik penmen yin gaya maa wana nga jiga. ан кори
0: кори
1: сонч төвэн ни тэмүг нэрназ гитэн өгөөч юм го томч үйж юм чаа төтримэг я тастаан сонгина яз үти сэтсэн ну томик самчаг нис олохпаа пола самжиг тон дэстэр нэсэ кола
0: ри ри ри
1: тэмүг чатчтэ дэн ну тэмү ёк я
0: ри
1: тэнгэ тон гүнжиг дэ той на тэгэ зэ чи ранг тав зэк дэк
0: ри ри
1: Tanong tu zina sumb sumjik dastong tu, ni cik tsa go.
0: Nuri.
1: Ale, tanda tong ma ge sumb zin dada. Tge do go, chong mung.
0: Ya ya gala.
1: A.
0: Ta gala ga tira mung, shkavli maa jok. Da tong dastari.
1: Shkavli.
0: Hui gang mung.
1: Ta sumb zina.
0: Zhengi, ta tzai.
1: He he he. Ta sumb zina shtak jay jok chara. O ta mungi ka, nantun tu muziri ya.
0: Haa.
1: Kargis po uchi yo, kumo.
0: Haa.
1: Ngi po u lagna. Gondo dinche lagin la, kondo gacha kachin dung hachin nukpi mashi yin tazi yon. Taan dorte na nantun su uchi zina, ngak po na sahtung kan rukpa nitsi kongo shing tsi yoni tomo yin zi yon ya.
0: Ri.
1: Mjigta chigi di yon zina, tasti warta na kato nambar jawi gongchir tang, yang na ta metuk namba nachuk chi chapi, chiglan kanta sona yans, ta chanji zyanba mekas. Yenna yung taa nyi saatang na danur liksimchi saachila rulda tazu ta nyi ranga mepa ta poo lag janjib ka tazi tan jik jizu kandag ya.
0: Riya.
1: Ngale, tata wam sanji na tan jik jizu hachan jik.
0: Riri.
1: Ngale. O ta tamuz gina chig ta somig ta yuqa zi achay chig kirg jirim janjog tamu na baxim gu goni kaz gizu yitchog jina chimu yina andur chikgu samlo tay.
0: Riri. ngamang ofsum deren ge jing nyamjug dorna i gosa gangkangs ge yok ta zoyang chi san de ge tsa ta kap da zina
1: ya ya ya ta somik korn da ni tarun chi kharnun zik ge tsa ta lo tona ma nyamjug gu su su sha na
0: o ya ya
1: ta chi ta tang ge somik ge khapshin ge kon den dang jug gu no tar na nang ge somik ge ngala rihmun chi yo ta ge ri
0: ya
1: ngala rihmun chi yo ta ge Tena, ta totsin ala rilman shigyo shibbi somigindu, ta halim shiongna mar. Tena, ta totsin dangzib gusazgu nu, tan korik shongshib ka tan danizu somig andala. Tani, chigi shibdi gakkor danizu somig andala. Tani, niyaga kinshchul, shenanga kinshchul kan tan danizu chik somig andala. Nien damuza namba simgu go, nien dangzib goyo.
0: Yuzi.
1: Alin, korik shongshib ka chani chazga andala, na chertanga tawarnaka kapshuk zu, Таан хоёр сонцоп гэхэндэлэн байжин ба хоёр сонцоп шийжин ба дээр. Тэгвэл та таалууг алгынын лахан лахан төччихчил чабжаачи. Стамкын ма гамкын маныг томго алгынын зүг. Тэгинг тэзу чисэг үү сауны дали сомги амбалами тежа самлахтан дэё.
0: Жия.
1: Алэ. Тата таауз ингина өчи та Kori shonshchub tawa ghi somi ghi wetan na. Ta ghi dashi shepa nao zhin tatari. Echi wola rang ghi sacha ghi rachin nukhsum na. Topa ghi. Ya, Tani qala sejimi, kiwa damnik sejimi ki ndamgu bungo sami na.
0: Yuri.
1: Long changi tazo ichi na yon, somi gina pasim tsukwa zin chonji re.
0: Yuri yuri.
1: Ola, tegu zo ching domtomba jiri yon yon songzi gunu. Lonzangwa lang gershan suku na, nipar jil wo jisha wa yo, rantombo namchi ka wa yo, kankaru hechim chato, yon so tomo ye me lon yo. Aya, chawa manchi dikpi yotan chawa xe chil hanbo yo, tawa, nda kiru pitangi na. Tan dhagun oni uuk rach ndi gangra tang yam tso tang dhamu maa yo no nda shibji go tang tan dhana nda la fungchubi go no kor tumul ti tang na yang som dha hachim dhe yukwa zi chong jo nda
0: Riyya
1: Saktak ta dhuzi ndi som dhagun go som go ta tso ta kiwa zi shay dhan ya mang chuk gala ya tani khe tang tang khwe la sqa zi ngo sam na ta som ta hachim dhe yukwa zi chong jo nda
0: Riyya
1: Tez zin ta ta zi rangji ga ta nu ga Somi gata no gergin gara tatao ga tsik ngu chong no tawak chifti maa tukta chaz ga nama chen rizi na. O, ndi kutsom ga ngu sam no yek zita gita gar maa ta yara jem thonjo ndar.
0: Ri, ri.
1: Maale, tandamu ga shuka chi zi sam no re tona. An koi shong chup kuchangi. Tatao ndi jachaman ga thoma rano yo yuga ranga gambara gergin da te ti dali. Katin koi shong chup kukor kutsom zi wat tona. Gergin, tan dhattan riyo ghala, tan khuya kilchiz yon reyes. Alin, dhamu chariye la zondona, dhattan ghoosam chilchuk nari, varshche chilchuk nari, njig dhar chilchuk nari.
0: Riyriya.
1: Izo ulaz gandamu zim, ngi chayi ghzandi handan zhig. Ngi ranga handan zhig nama, rayon gani mo shkonsa nye. Ngi sammu chandi mandan zhig, ngi ranga mandan zhig nama, kashkong gani mo thonchi nyang gita.
0: Riyri.
1: Anda tawa, ina ta izu chisi gondi. Shizno chin jikhtindala, patang magan, dang yo pagis. Tumu ga samun da kizim. Lakpar ta gizu wanda na nochi ka rigininda. Shin nochi njiktin ta nang chichi semchin ga rigininda ta tumu maayin baag shtatsi tsi gondar.
0: Yuri.
1: Dala dhukchung tong dala torlog mashi paagandde wak sewa tanda nang chang nuta ta uzeti nagi tse log na rangsa chunchin da zo chun mochi chunchin bi jintan shiachi na pitin ganchin tamchit saanin chung loyag nima saanin chung siku no tatao ga sila hitam nari. Ale, dati na ndamu ga ti taa kiwa ga shaadama manchu ka lala sikwa changi dali taa somi tamara jah jeli trina taa zikir uche ndosti ku samlo tayi
0: Riri kanda
1: Ale, tani zo taa lo munga zga shirde ga kondani sum mawalta Mawalta ra tawar naka taan zamba naka ni ina su shirde la mumba, shirde la gawa andari, ina yon londa gara chisi guja taa ti zamlanga yitru lala na, dati yu mawchiki jikun nga nansin dhamu shunga
0: dhaw. Yuriya.
1: Ale, tishin ga yang shibde ga kurn dhani zuwa jik samlo re tona samg. Te zin ta ta shibde ga kurn ka somzi yinara tatri ya, ichi tatri la chin gof som tong re, ya war harak chish chitri, ya tenim jik dhash chitri nda, ta nima nda chio khwesti ga chorni arni kutina choko, ya ranga gilgim tong zhamba la lo chi. Atomu jichari xiongchukui dana, gati tondo na, dagi chuk guschang yinar, huyen chuk na, chuk wala tangkwe zi wana, chizgi tona, chizgi chi, do tsarsu na, chizgi chi se kunu, kiharja to tali zi kinteni zi wana ta, asha asan.
0: Riri.
1: Tandi korna izu kazi wakum, chi, jewu jasama dina, shungu nyasama, dehtawa. Ya, tangkong teri kino na tomo zi wana, chil dina di yim chiko yinnis, khanare, chil dina di yim chiko yinnis. Awa marigo, no go po jingra. А чызгы дена да дейим чыгыймыз ну поугышыран көдлө сем дена дейим чыгыйын тавыз янды мугун горсам далина та маран кури цомин да жахтын ная аса да чыксам ну тачини
0: жит
1: тани та тарун ичи кынчук кондани амбаландо кыш чыртынг кынчук кондани растум лочиңизга маан та мауна тавын мака гетен сонда ханжир кытыр бирини гетир Ya, tirib maa maa seki dao kira. Ta uchi umso na tagaya zingda ta lingri isim gacho pa shinchir dukko ni, gor dukko ni. Warma togi tishkubz gal her dao ni. Waga haa maa kuni, omogu maa maa kuni, tomi girgina maa kuni.
0: Yuri?
1: Ta uchi woko ngotsan zemzi maa alta njonyu gwa chiri ta, chisi gujiri ngoma. Tomogu tishkubz ga ta ton tong ton zimba, tomogu njika lep tong lep zimba gakab ndomu za ton dao. Dumuz ga tona ya, jikun panu gerdin ta dukku ta gizu, jintin di shuwa samluk tongu yona, Yang dalak madam di cipta rujuk jopa sejuk terukar anda mungkin ni somi semua cutuan mas.
0: Rujukan.
1: Ale, cik pencuk kita ke somi itu cari kita mana tu mazak kutan aja. Ale, pencuk kita ke somi cari kita mana tu terukar tu yang anda mungkin dalak nang kita ni sini lagi tu mana kusan jenuh tu mungkin.
0: Rekuat itu.
1: Dev jenta itu mana armin dia jenta mahmud lah, hamba tanda mana mahmud dah mahmud mahmud mana mana, member nasi dia anda tunggul tahu tu, anda harang anda gugur cuma cili itu mana, yang mana dah berjaya cili gugur juga mana, anda marang kuli sib sib cah tu dia beri sonara, tak kunci kukur kusomi pasun sekuat pun contoh macam.
0: Reed,
1: alah, tak tahu macam somi. Та тачи томузг ре та ти хани та чирк татанг чутасын маша кун ранжик фоманам кичи ням жок боса андамог корни ра чиранг ти ньоньоз хитсок кушел тамни чепу махи лаптан а гергин газг ма мупта шоаз мандара та ин вок га пуз кичи ландан и та теги тона данг чи хитсок а вонди чихцок вали вонло тонцот вали чихцот секун томузг шана там жанжинды чырна качин же.
0: Же.
1: Качин же. Чызгазын жанжинды зи юқазым чосуна, там жан эптезгам чосуна, топчин эптезган жотып. Топчин эптезган жотып суна, мауа гырынгы дамы цегі кашық зина чықуды. Арын тангыртасыл, зорын тангыртасыл юқазы чықтып.
0: Же.
1: Топча газыга сон, гердин газыга ки, топчук газыга ки суна, Ranggi macam segera, entah tak siapa lagi kita.
0: Jadi,
1: entah tak siapa lagi cikhsona, ranggam saya siapa lagi rotuk.
0: Jadi,
1: al, tato tisjeng itu nangjing dek kacin je. Tisjeng itu, tam nangjing lengko nikap tala, tapi nangko nyam juk juk gunu cerai jina. Zi, tato habsya kau ina cukup, tangi sya kuno woyiri, woyik, tato. Tambari de kapsima nandan itaju sau itaju to na tambachile
0: ri
1: antonita kapsing koa donju koa donu maajiga lakita trawa ga net tikhtajak tangi jinto samachu tozin krenjog jina sham che maatsik tagli yinor yopi khna dinatin ga net tikhtir yot
0: ri
1: ayot la kost khiz jatan tamaran kurip saju
0: ri
1: al tani Yana, asam cecah tegal di mandi pikir na, zaman ini nengah netik besar.
0: Jadi,
1: anda gigi jambat sama kerja siapa yang nuricara? Bela tegal jatuh, tapi dalam siju nanti tarung mandi pikir tu saja tak hancur kacin. Tapi sungguh sum di jinur lengko cita tu, ta mesir tangsi gitu, tamak cik afti tangi, ta kini orang bahkan nampak guna.
0: Jadi,
1: mesin nunggu cawak cik. Kita terang di tip terhijak tanata di cukup dalam mas.
0: Jadi,
1: alat itu yang ti panjat tua sam cukup kacat tay. Tapi ta ta aje tahu ye sebiji kuti tato ina cukup dikawara ta kapsan nanti taju. Ya, aje zomi ta zomi. Tak tanggung tanpa nak saksi suami. Kadang suami halam teramam berke. Saksi suami juga tak cikir dong tamri. Demo gresik tambah kau cita tu saksi suami kena. Tak jatuh kan tak kau ni suatu. Tapi jatuh dah jadi ni pasi tu tanya patut. Tanda sungguh tu gitu. Jatuh kan ani istana. Tanah na cinc jatuh dari kau cik. Tak cenggupa ya kuinggupa kuin jemba. Di kau ni. Jatuh ni jenjut tersaga. Tapi ta, ta cawat tu sendana. An jatuh tu muncul di dalam ni pasi tu tanya ok. Di nasi orang kucing sasi tu mikro kotton kagel lantar tanjung tu.
0: Jadi,
1: ale. Jatuh dari kau kui dalam. Ta sifat taksim gan ni pasi tanya ok. Ta org dalam gan lantar tu na. Tengah awak cikaraya mana?
0: Jadi,
1: ale. tari tani ta nanu tandani yaran kunni lo manga ga jigatina fotonam ga tarora ni machin riyon diwar

0: Rie kongge nian kan chukun da zun jina da jimbaro wa nang chanchi poni li cun nga shikun nara shikni ma tsukin jina da xie ge li cun da la da na chur chuk ge nian gu nung ge da li cun da ge kat ge chukun zir zina ma chukun jime ke da ge jina ala ge nian da ge lama silang ni na tala sukpa jina rang li zong dhig pa tong dung zin pa tina da hong su xie ge sa che waka Ya, tena shuni nga tsi yang nga kandu ku zhan shi ka ka pranda nilin zi gil. Ya, panda di mo.
1: Oh, kundu pa di mo.
0: Di mo, di mo.
1: Lin chun jingmi nga kwan kundan jikshin soni ki or tunglin nyamlin zata kutuki na waka tsang jam tsang karla jambu.
0: Kwan kundan jikshin su tsang kar. Ya, tena kap jimi lesna kutuki lago.
1: Ya, kotrich.
0: Ya, Dimo.
1: Ya, Dimo.

0: Chieje simkong ni phalbi hazimil jilagji nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje kaparla ge yol
1: ya chuna ba tenan cham dani namba chu ge lama phumu do ma ge langwi yu hama langu nyamanda sgunu ge monle nyamong da la san ro se

0: Chongqing dara. Langak dansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zatsi denbi nyankun chokpo namba che tsu demu inna. Tahta che tsi sanshi nungu nunda, tsogu nu wohkila longchin chi, chomchin daraga lenchen yin. Namba che titar, nga tsu lenchen dala sanshi nungbar rgasi shi. Nga deranga lenchen donzimba, che rung roma yin. Deranga lenchen di nung dayang, nge che nama, shtanghui dang, mangli, kahig, alayang, shepa. Zero suhu gudga shiw bi chechaga riri zhin fshita nyambar gasi shi. Dina thumar, cogun yungzhug nyanchin kangtang, zhonggong zeku zong e, a zong mamang sishung ni ji zhojib tang. Cogun wohkila longchin tang, amdu nyanchin, cogun wohkila jalamar yungzhug nyanchin kang. Zeku zong argani lisida yekur yungzhug nyanchin chu. Zeku zong argani kang ji ji ganjib shi pi, shiba arge pushtag mi, wajir shtanghu yu denshin jindir shkab nga bi, kha jojil pa la, mintad sanshi nangbar rga si shi.
3: Sabi damji wamukho chardin.
4: Chomchin sannu na pashji ya vlo shig.
3: Mi bu rinshin ji lo shug, warib chardil ji yinum.
4: 中会派兄个儿女本根地不见差错没多我根地不见那个是被当会当中国空刚当上无言当家人同啊健康么个也么子言而个你要让东家忙过了刚刚说了而个你结子恩
3: Sipa gabu thakmi, wujek tanghui danshin dandir shkaba nga ba.

야, 저 보 총 총초 대나 대롱네 다 아위 와시그 디친거 니모레라 대나 토머 아직은더니 대롱 디친라로진비 저보 총총 용 조치 용비 자키먼든시 야, 대나 대롱 먹스거 단도모 디친거니모즈가 아주 양치를 나 총시비르가 스크 다통린 친다그능린 좀송나 아치그 리와이나영 대롱진아 조보 총총치 디친라르슈르드 다 디친드그 아잡중그 로지라 영 문자사그 릉릉그 파일 영나 릉릉그 파이크 곰스 따라 대등 대스등그 디친르흐등자 영 뜨그 흐그 흐담질 멍아레 질룬 이요제레라 Re, achik rewaay na tirun jubo chung chung su linchun tahtung ge da gurum chulab shik dang na. Ndi tuk ge, ndi tak ge, shtamjil re niyang jubo chung chung su re nyamjil xe per garsu xe. Ya jubo chung chung su di na tirun ge na chung shibir ga chul tahtung linchun da ge nang a ajing harjin da jubo chung chung su ru jyoke tigingir ga chanpa dang tipa garchik ga chanpa rgbi garkung ga chanpa chi chanpa chung uksum go rgxi yul tirun ge jyoke tigingir ga chanpa chung da ge nang a chung ushka lungchung ga vlanzu ga nang ni jubo chung chung yung a da damsi da dang yi gongsang ga lakshi sa go rgxi yul nogu shila dong mo inji na Sochu chung chung roma chirchik gav langnu ge. Hakala namil cherung zini shidan hemuz gara. Daga hanchini yung tarshin na le zini. Damu ge donglin zgan hemuz gogdikshi yul. Dashtabi shila ni gogdikshi atun yung ta shila dongmo inji na. Kala namil tsirung tsigo nogu shilin hemondari. Dena, dirung ge nga wawashi ge dichin de chone yongji na yung, dichin dege khini nga cho mo tsangma ge likam tang semkam vdetung yongbi da mhundung ge dichin zgiri dazi na chukka. Dena, achi ge yung dan dashtabi mhundung zgi sema nyari da tangi, kala namil tsirung tsirgo nunda radan dana linsin de nyang yo naga chupo chong chong yong a lobzhung yartanda lipung of detang simkam of detang gi chalung jungbi mhundan ap jajig siyo ni ma chak dupo chung chung chiyang linchun tahtung ge shkalam jili da dang leang nhimun da rung ge chanchim pama dang rung la kha chavi gergan yang na rung ge dupo chung chung su la lakchi se kundu na linchun tahtung ge shkalam kapartang yung na chwa Dongla niwa mungji na tarsin lobla yin. Dena da tarti di chun de chun yungji na yung lobzhu chung chung munga zi da longu chikarang ge lobchung ge lobchung ge rinban de. Jig zhugu da tangi dupo chung chung munga zi da lobchung ge gontan ma gomba po go ga. Dena warchum de yung dupo chung chung su ge simkam chonsil yung na da yung chula kha chabi gergintang phobchuk namga simkhamta chanshilta tarsin

rete kan chin ne derung joke tgin jer ge san ba chong de jil da tang yi yang arung ge alang ge hemo la a sim den twe mo de jing yi arung ge pa ma tang arung ge zu bo chong chong arung ge ger ding so la a lig jin bin de king ge zu bo chong chong nam jing a di da ta ni de lin sin ta tong ge shgal ma a ka pr tang yong na chong ni ma sa ge arung ge alang ge jen tong na yang chuk ga Rehtag hanchini, tereng achig ngawe waashig di chinga ni moondi. Tata dadindamna, linsin de nyengi yobi, drupo chung chung yung hrzui da tangi. Ta che namche, lisim de tang tang, tsua de shchil yungwi, brahim hundin da. Lorijima chung chung, rima chishchi che, alang nye moondi gyaari da tangi. Hkala namil cerung zirgunog, kayang drumoondi. 제 남은 배제인

charwan ba bi shgabs. Charchi kangwi nang da th. Zaga ge simts. Gete domgen gam de yona che marung. Khur jig yong ni ngo kangwi yel gebru xiang ni. Ni ba ko da yin. Xi zhan xin.

0: chizg dena ta dhiv yim chikho yimzi nu pogo shiran kudla sim dena dhiv yim chikho yin tawag yaa nda mugun gos tsam dali na ta maran kuri zoming dhal jachin na yaa asaa nda chik sam nu tachin na yin
1: Reed
0: Tani ta tarung chik kinchu kukkon dhani ambalan do kush chirtang kinchu kukkon dhani ra sum lo chik nizga maayang ta maa wana tawar nang kaga chintung da khwanjir katirib rigni katirib Ya, tirib maa maa seka dao kira. Ta uchi umsona, tage zingda ta lingri isim gacho pa shinchir dukko ni, gor dukko ni. Warma togi tishkubz gal, hir dao ni. Waga hama kuni, omogu maa kuni, pomi girgina maa kuni. Ta uchi woku ngotsan zinzi maa ta njonyu gwa chiri ta, chisi gujini, oma tomogu tishkubz ga ta tun tong tun zimba, tomogu njika lep tong lep zimba, kakab nomu za tun dao. Dumuz gata naya jikumpanu gerginta duku tuguzo jimtindisho ga samlu tungu yona yon ndalakil madrung tichit izu chik jopa kichun stavkar andamu gata ni somi shunga chikchua nunga
1: Rigna
0: Ole Chik kinchu kata ka somi izu chadrug yitana ta maa zaga kutana chung Ole Kinchu kata ka somi izu chadrug yitana ta stavkar tang Yaa ndamu gilaka nangga tarnish jingiray jitana kusan jinnuk tamu rikwaag iwan nal.
1: Nariri?
0: Maalai, tanda changgura ta konyushan nura tayin kacha shadiyin, ta ngoz yukwaag somju. Ta ngoz somgu tatsuran kiwaag shadam laskwa ngoz somju, uchu jinta loonjo nuzi wanari. Kinchu songi jinti yitan tan maa nyung putiyo yamaami, ta sim janshi stambu nungye jing. Yondan yalmi dawjin pejiwi chizinda haa.
1: Nariri?
0: Gostum ortang dambra chikhi nga tiangun dhastawagin gostum jindranda. Daev zinta uchi mana armin dhijin mahminna, hanba tangda mahminna mahminna, mahmin mahmin banna mahminna, mahmbar nansi jiwan dhastum zolastawagin. Ndha haran, ndha gostum chili itangina. Yana ndha war jashchish chili ngozhukang, ndha maran kuli shib chato di mreri sonara. Da kunchi kukur kusomi pasm skwazin chontamnir.
1: Reed?
0: Ale, da tamudri, somi... Ta pachir tumuz re, ta ti hami ta chirka ta tanga chuta suma shakuna rangji ka soma namka chigi nyam jo gosa ndamog korni ra chigi ranga chigi nyong nyong zi khitsuk shal tamini chepu ma khil lakota nga gergina gazig ma mu patta shunga zi manja ra ta yung waka ga puz kichia landang e ta tagitona ndanga chigi khitsuk wali chikchuk wali wala tonchuk wali chikchuk shakuna tumuz shana Там жанжинда чирна качин жи.
1: Жи.
0: Качин жи. Чизгазна жанжинда зи юқазым чосуна, тамдан эптезгам чосуна, топчин эптезган жотып. Топчин эптезган жотып суна, мауа гырынгы дамы цегі кашық зина чықу. Дарин тангыртасы, зорин тангыртасы юқазы чықтып.
1: Жи.
0: Топча газыга сон, гергін газыга ки, топчық газыга ки суна, rāngi ma tsiga rintang tatsili yuqaaz kituk. Rintang tatsili yuqaaz chikhsona rāngi nsua yuqaaz rūtuk.
1: Rī.
0: Aal. Tata tishchenga chun rāngjīngda gaichin rī. Tishchenga tām rāngjīg lēngu nihkab tala tōtuk nāngu nyamjīg jizgu nū chiz rī zina. Zī tā lāpshā kāngin nā chibku. Tā ngīshā ku nū wōy rī. Wōy kā tā Tsamba riri ga khabshima nandan itaju, sawu itaju. Ta nat tamba chigri.
1: Riya.
0: Tani ta khabshima kowa lonju, kowa lonu ga manjiga laki ta trawa ga nat sikti shtag jirgu. Tani jinta fama chu tazin. Kren jirgina kshyam chi manj sikti tagli yinur yopi kakna zina tina ga nat sikti chigri, yot.
1: Riya.
0: Yot tala gostik zik jatang, ta maran kori bzaju.
1: Riya.
0: Hala. Tani... Yana, aksham che tsig tagli manjig pi kakna zizgna di nunga na tsig tsig bari.
1: Ri.
0: Anda girgin jamba samgara shakki yonri chara. Dela tag jabtang tani dam si zhu nani taranga manjig pi kakta zaju ta hachin gachin.
1: Ri.
0: Tani shunga sum di jizirna lengu chi ta zo. Ta mkshir tangshi gitang, tamakshi gafti tangi. Ta khinu rinba manam jagunar.
1: Ri.
0: Mkhinu gachawakshi gat. Kitang ta tak tak ndang jay ti tagi zhig tang na ta ti tsuk kandang na mar.
1: Yari.
0: Ali, ta zo yang ti panjaya tuwa sam chi kukachaya tayin. Tani ta achis ta alugu yeshibi kutri ta tsu ina chukko ndihka wara ta kapsha nantini taju ya pichi tsumi ta tsumi ga ta tsumjong ta mayna fashi tsumi gugdub tsumi halam tara mambika fashi tsumi gira ta chiga dung tamri domo gira yeshib tamba kuti ta tsuk fashi tsumi gina ta njatab kantak ku ni tsuutari tani njatab nda jitte nipa chir tunyo patari tanda shonga tsige njatab ka nani stanari tano na chi njatab ndar kwa chi ta chang gopa ya huyen gopa huyen jemba ndiko ni njatab nginzan yuta saga tani ta chawa zu shongdang na njatab nda mu chali dali nipa chir tunyo kazi na shirangu jik sashi tsumi ku kutun kaga lan da tong chongdari Ale, datang dari kau itali, ada sesuatu taksim gani patung yuk, tahu gini domu gelan datang na, tengah awak cikar ayam mal.
1: Jadi,
0: ale, tadi, tani ta, nanu, tanda ni yaran kuning lo munga gajiga tina, foto nama kita orang ni macam ni ayam diwar kunde, cuci dah cuci nyengk, taksim dari kau yang dah menda lonjuk, nda lo munga lata kahkung gana bay yonta. Tazochin. Tani ta tanmir lo chari la jikkanani thongunu uchi tsikjin rukki xipshaga nanga chikhui ga gotunga khuyin chutsiga onir. Nixan ya ya mandil shinjirin hu metuk chachil karchigu jinta cha unwiin jinta jilmang tar nyambi xishit chit inda lhail tawran ziyi se kunu ga khuyin jinta yeshwi ju maa tanta. Ta damsigin na ina chukka, yeshwi na chukka tanda khuyin juli yamsinga yukwa ziri. Anda tu yesus itu tak taloran cuma cuti mek.
1: Jadi,
0: tanda ina jen kang tertukpa. Ya, tani kaitan kaitin kang imba. Ya, tani semua sesiapa kang imba. Ya, cikwe ina kerja cacit sekim jitu tambari. Cacit kang teriok kerja dali. Tama kita munga di nanti kita munga tu ni cuni tama ramo.
1: Jadi,
0: ale, tak tama kita koran nyamuk tu jangan azinu tain.
1: Riya. Riya jigand. Tiga kongni terenggele cindabji tegan laga da ju wulgayiga jigzindi chukur zomigunra tabra da ni yang karsan terengge kirgir jig lenjin birgab da ni jig lengu nuga kirgir ngabzigindaga yamjog dornang egosa kabdazgi ta da ni imjigin tir da ngalam sunushechina lirikin etani gergin pashong janskir da ni kongni gergin gishay konu ko woga gapuzgin sikonu woga gapuzgin nang tingini shali sona rgan basam kirt di na imjigin tir da talum rangarjiga shikonu go lhob chugna amba kala soso zina chukwa da ni kakukh megagtam zina chukwa da ganakan da ni kayang zgira shorga kabdazgi na
0: ya da Zo wak kandang zik la shi zimbil thoma yung land ni kachazga nyonyong sushil. Tani manda cho rang di len la nyawari. Ta darti wa ta rang lobjong chimu zi yo na. Ta testa wag lobjong yi chu. Jewa malang ju. Sabcha malang ju. Ale. Nda manjaga la ki ta ni manda cho ta wun ni ma nisim zirnga zgo k jilong zi chukwa di war te yung Kecuali waktu macam tu, apa lagi nyata itu? Tapi titter lantai, titter jangan apa ke? Namu ni mana? Ni semua ni la, hujan lagi tu, keris lagi tu, tercik. Di hari ni dah lalu, janji lah sih nunggu waktu semua yang patut sungi, gayat tersawi, tumbuh tumbuh juga, lumber. Kerahi kahyang ini kerahi dalam dasar semua.
1: Oh ya, ya kan lah. Kau tu jadi kuatin si. Tadi orang kongsong ni ngau aji kan ni mah. Yang ni orang muzik gergen ke ni mah zatang tak. Kita kau gontak si ni yang tani dah jima kerja kongsong tu terusnya dan bazu yang watang tani jima tu siapa lamjuan doten sendu. Tadi cili gitu yang je samtun sendu yang wira kiri mandang si ni yang.
0: Ya, kerahi dalam.
1: Ya gergen kapsa demo.
0: Ya, demo.
1: Ya.

0: dog mo ya lo lo ya ar u ye nga ar ga go ye ra cha ya kha me ku ar u nga kha me no go ye cho ing ga ya ki me ku ar u chi ne tu me go and the soul go ya hi ra ku ar u ye sa hap shang la ma go go cho no ya po ye ar u ye nga kha chim go er se ba la yig me ku ar u nga yig me no go cho ing ga ya ki me ku ar u chi tsig ham tan be go yan tan ba ya kho ta ku ar u ya ndu go nga ma go cho no ya po ye
1: la ga no go yung ri ya la ya da go nga ya la ki go yung ri ga lu lo lo ya ji ar ta lu tan ba go yung ri le na tan ba la na tan de tan ba go yung ri tra ga si ka ri tan de ma tan gu gu en de ma tan go yung ri gu gu ra l gu ri ji ala tara lg di go ng re chins ga shola to and tem ba go ng re le na tem ba den tan de tem ba go ng re chura kri ji end me ten go ng re ji sum chung ma ri tan ni ng go ng re zi ga shola

chung haro ngi kha ka ye go la la la ayang me ta haro ngi ram ko go la tang kha la ti na go haro ye kha de kar go landone landur go haro yam rte go la de chen la tong go haro yar go ya ga go la shang zang ayang ta muri haro nga chu nga che de go la sa che ayang me ta haro ngi sig nya mo go angor kyang da de nari haro ya silem than go landone la ru ru ya